0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: subirila.
1: A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị ụtọ ụtọ, ụkwụ ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: The best music banter show on radio, The Night Radio. With your girl.
4: Papa, mmekwa ntị gị ka nkuziri gị otu esi eji ope.
5: Yeah, ikuziri m otu esi eji ope.
4: Enu, gaa na Play Store.
5: Esogbula onwe gị nwa m. Anọ m ebe a na mbido afọ mbụ.
4: Eh, ya bi nwere aka mgbe.
6: Enu. Legodo onya, ọ na-eji ya kemgbe ụbọchị banyere mahadum.
4: Hey, ya bụla bụzi mụ bụ onye ọhụrụ ebe a nọ.
5: N'ikpeazụ, amamihe abatịlanụ. Afọ asatọ ope bụkwa akụkọ ndị mbụ jiri ya tụkwasị ya obi ma nọgide na ya. Ope at 8.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja,
0: nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.